kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marahnya kemar lu bisa ga kupur kemen merahnya jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat iya.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nandu na miyak kabak ako. Kisrapa ko ako. Kisamamit ko ako. Kiskula bak ako. Pasan nga kay kita. Anang na nga ga. Kaya ruma kay sibere chiko. Anang kalo main game. Naman na magim ba hempon. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita danu, chico.